0: kersanipun ngaten.
1: Injih.
0: Injih. Injih kula nderek kemawon
1: wonten sanes. Wah, kula ngaturaken sanget gunging panuwun kula Kanjeng Pangeran. Badhe pun dadosaken menapa kemawon kadang kula nderek.
2: Injih. Kula aturi pitados dhateng kula kisanak putri ngarsa.
1: Yen ngaten Kanjeng Pangeran. Sak menika kula nyuwun pamit wonten kersanipun Kanjeng Pangeran Waneng Pati.
2: Injih.
1: Diajeng aku tak njaluk pamit ya.
0: Injih, ingkang ngatos
1: atus lho Kangjeng. Matur ning ngersani Rama.
0: Injih.
1: Nek kowe wis ditampa pasutan.
0: Injih,
1: Kanjeng Pangeran pamit
2: monggo nderekaken ngatos atus.
3: Nderekaken.